Ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Venerable Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Uromi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. O kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ, nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Nigeria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtala onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbigi, onye a

ndị Kraịst nọ Rome adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edoburu onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Venerable Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Urumi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. O kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ, nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Naijiria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtala onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbugi, onye a tọrọ

batteries, inverters na ngwa ọrụ ike ọhụrụ ndị ọzọ n'ime obodo. Prof. Olamide Fambuju kwuru na nke a ga-enyere Naịjirịa aka ibelata ndabere n'ihe ndị si mba ọzọ, mepụta ọrụ ma kwalite mmepe akụnụba. Tupu mpịachie akụkọ nke taa, mgbanụ ka anyị laghachie n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụmụnna ndị Kraịst n'ụlọ Omi adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edo gburu onye na-enyo enyo.

Jesu Kristi, ịrọ na da nru unu rụrụ ọbọ na da na eri ọbọ ọba si ụtọ ike ọba si Jesu so ne mama rị ọbọ na ose oyi eni egbanegbe na ezi ọkọ ịda gbi otu mkpa na mmega gị ọdụ ewu mụ nọ ege nọrọ edu otu mkpa na mụ gbo mụ geni ekida mịọ na ukpe na ịfa oyi ji daa taa ege nya ene wi emi nere wena wi otɔ wa enya ne robɔ siwi emi na de wi otɔ bo lebo re nere wena ne ye mama riɔbo re wena me edna fa wa sɔta ne ribo ɔmekida ne dagbare nya oyi kristia ne ribo tɔro mi wotɔ edo adata me enya ne mama riɔbo re ji ebere ni jesu kristi shan ye bi riɔbo lɔ se re ji ebere nebo reveja nye ye ebe dagun lo se keke oyi Reverend Father Dr. John Bosco Ezehi oda atona eduzana no nevi eke ujebe ye no reani ujebe ni any Christian Tawi Holy Family Chapel ye fanjo quarters vi oto rumi oyi Father Ezehi da jale genyage leo seno bla bi oda woma leo seno bla keke ribo kida jale genyage vi e bare nye je vi e mi keke nore alu oja mi non regbe ma vi e bu mara ni oja de nye je okida tae vi e ke oje be e ji prophet Elijah ege na remye gage oda hun uru seno bla vi vi uru no wa mama dagbare vi uru no feke dagbare here oyi oda ye jale re ji ege ni Jesu Christi re Asha uke de, nanda mega ge, pita da ye boy re, nanda asha boy re uka e de. Oda yoga ge, mare anagbira keke, ni mare yobo weke Jesu Christi. Enya ebo ne popore kakaje, vi edagbo lo se mare veja, Jesu Christi, oye, oda ni mamama, moho reji, e mare nyeje, vi reji, evi reveja ni mare anagbira. Oye ori anoda zefwa dagbare mai ota rere oyi eni ene yohoi na leomi brigade os nigeria no zine ebi egbanegbe eda mi o tun pa fa no mugbo nada meya he na le leomi loki igbiki nada mi ene tuwo mu eda do mu wi o to obi aja wi ekan ho se esan south east

0: Isamba Nucleus Radio, Abunware Kamaho, Usanubra de Bamaru, Jamaid na Fawaz.
1: Ndewonu, ndi nega anyente. Ndo nakukanye nke Isamba Nucleus Radio Uromi. Le isa kukanye ta. Umu nandi Christ na Uromi adora kanante. Kahamata Jesus Christ, obuhi nane imara banyere ya. Ndị agha na-edoburu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'ụjọ.

0: bi batre eminare lumi keke rio te wona keke enya ne aru bobi onu siman maluwe danare wena onandada barebunu losi professor olamide fagbuji utol eko enene de aru mi su kokowi reji emi osi solanelu wi reji agbaburu janire wena reji ni ebare buwo to bi ejima ja keke uto Nigeria ukama onaimin masemi ni dagbare bi isamba nuclear radio abunware kama ho usanu brade bamaru jamaid na fawas
1: nde wonu ndi nega anyi nti nno nakuko anyi nke esamba nuclear radio uromi le isa kuko anyi ta ụmụnna ndị Kraịst na Uromi adọrọ aka na ntị ka ha mata Jizọs Kraịst, ọ bụghị naanị ịmara banyere ya. Ndị agha na-edogburu onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Venerable Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Uromi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. O kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Nigeria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtala onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbigi, onye a tọrọ n'ugbo ya na ubi aja Esan South East local government area. Ndị nche ji ozi ha nwetara nchọta ndị omekome ahụ, ebe ha gbara otu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye tọrọ mmadụ ma zọpụta onye ọrụ ugbo ahụ. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti akpọọla oku ka Naịjirịa kwalite mmepụta sola panels, batteries, inverters na ngwa ọrụ ike ọhụrụ ndị ọzọ n'ime obodo. Prof. Olamide Fambuji kwuru na nke a ga-enyere Naịjirịa aka ibelata ndabere ihe ndị si mba ọzọ, mepụta ọrụ ma kwalite mmepe akụ na ụba.